0: Silpe tan pan da wiyanga anang wetuta mula ba wiyaringani munu pika pulka jara ringani murukanga punka sit belt pa tan para kucu murukanga anama muruka mana jarangka cici tuta mala kucun kunja wiya nyuntu putu tarini silpe wiya rola kaustanga rule iji wana nyanga baluro Cici nyundu ba muruga nga chun kula silpet chunama. Piltango anangu wan kakanyil bay. Anangu wiyaring ko bay ngada wara. Rawang ko kulin ma. Pilta tan panjigi jangko. Muno rawang ko chunama cici. Chia palumbangka.
1: FNR sponsor.